Depois de lá, e aí, tá com as músicas de Fier Sala, né? Fier Sala, os Crimsonian, os irmãos Crimsonian. Oma Canorinhao, nananana, Oma Canorinhao, nananana, Oma Canorinhao, será? Atenecemos, atenedom, ikus mai, foca, né? Diak. Auna ing mensaje mo sa minimum hela. Mensaje mo sa yan sa niyona. O si nebe ing Isabel, eri ang banat imam, ajuda putar la musika o si mama si dale niya ho titul hein. May hama klagi din na siya, okay. Si da ho titul hein, si dale ya. Si da na na na. Abi sorry, hamne musika ladong complete, okay. Ladang completo eh. Maksudnya harus sehing orang kan sini bebe. Si dali hing. Cek tu kelai. Si dali hing gak harus sehing orang. Kanya lah salah. Ida nekare. Si dali hing. Okay, bon urlele lah dauri damai. Okay, dahur. Oh, si dali hing. Si dauk okay. Eh. Si dauk kami si dauk nene. Sidauk-sidauk ya. Entah kita kas be musika ruaga dauri do be. Sida. Fiar salai do dauri da. Tebe aing manas. Tamane malu ko vinti serona nai no kompanen radio liberal sirot tu turma halori tu tu ba kompanen ta musika kane kira eden musika dauri da musika. Dimak kita leta mensaje.